alipo ye narambi ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alivoye na rambili ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

Jonde, kama udalila yuwe swiri hariwanga ndiwe kabasi. Pasasa ni kumulita yae. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani wadalila yuwe kabasi.

alipo ye narambiri adzikondi dzao poye narambiri adzikondi dzao kuma sunga fanana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga nanga.

alipoe na rambili ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na angana

alipoe na rambili ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka saka uyanga na angana.